Malo mo tau tau ma o ai pompong fa ko lokani ka nga tonga pa ko ata tal tal le heni ki he sola mo vulan ko toa o ko ka mai ki he programa ko ia ai pompong ni ai e ko e ui fo ki nga le o tonga fa me he fale fo ma fo la lea o ku moho i he a ngahi matakari ngahi lea ko ia ko e ngahi matakari e taha pe o loto Brisbane ai e ko te tu ko ni ko e i he i he lau ai ngahi politika si pe koe ngahi whakamafula rea koe whare le tio pēni e taha i loto Brisbane o ko atu ai a ngahi pokalama i he lea kehe kehe moho i he ngahi lea kehe kehe ai a koe le tio whakamatakari pe i e taha loto Brisbane ai le tio 4EB hi wawalu pe ne taha FM pa kumalawa pe foki keke toe mau ai ngahi pokalama i he wahao pe O ka pau, te ke mea hanga tonu hake pē ki he pēsi, koe ni ai 4EB, I he www.4eb.org.au. Te ke malawa pe fuka hoko ai koha me mipa, I he programa ko ia, I he pēsi vahau pe ko ia koe ai leitio, o ngā aki pē ho o credit card ke whakafoa ke ho me mipa, pē ko hoko koha me mipa fo ou, I ho tuku hifo a ho hingoa ki he me mipa ko ia e kulupu Voice of Tonga pe ko e kulupu ai kakai tonga. Ko e whakamafola lea ni fōki e programa ko nina e kamata I mai he kautangata mo kauwhiwhine talu me he tau tahi wa valunoa ai au lere mai ai e ni ai programa ko whakalaka e ni he tau e whango fulmaha nima ai ngā ue ma ongonga ai kau whakapokalama I he te waki ko ia I ona vahe vahe atu e tau ngahi o ngongo, whadongo nongo ka e umafo ke ngahi popo aki ke he kehe I he whelave I ko ia mo tau community I loto Brisbane ko ia I ko e whakawhi ko ia o ka pauke mou whihoko ko ha me mipa I he reo ko ia o tu wanga o wha mou meha ke pefo ki he pēsi vahaope ko ia ai 4EB www.4eb.org.au Pe ko hofe tu taki hanga tonu mai pe ki o maulu I ofisi I Kangaroo Point I he tolua whanoa valuono no noa. Tolua whanoa valuono no noa. Pe ko hataha pe I kau whakapokalama ke nau whakahoko mai a ho o memipa pe ko ho o pe ko notari atu o ata whakamatala ki hawa whakaike eke I he kau me koia ke tau programa ko ia I he pongpongini te tau hoka ki he kauhiwa maari e koe ni ko nau taritari mai ko e kauhiwa e ni me he sia ko mo ui aonga pe ko atu ai ai talamonu mo e popoaki ofa ai programa ki he kaukolis tutuku kotoa e Tupou High School pe ko fe peha feituu o ku ke mea mai ai ki he ui koe ni a leo toa ngawha ofa ke mo mau ha Ha aho lelei whalai te koini, pea ongo lelei at foki mo hiva. Maari e tamayo eiki, koe whau, e te vita vaiola whaonuku.

0: Malala Mali, a ho e kimulele, tonga kuton, pefi, fia, ku, tatari lele kimo tolo, kihe omo, o niongongo, melete o tonga, ulua kimuewa, kaima a television tonga, kihe hoani. O kuke tawi, malumalo e ka polisi, mata, pule, ta ua valo, mite, kiu ofra iloya, kihia, koe ta, hamata, pule, ta utoro tolo, mite, kiu pe, kakoe to taha, fangata, ia fraisino, eni. I he whamatala koe ia a e komanta ngahi aptanga polisi tonga tapu halatoa taofa ki he ongongo e le di omu televisione tonga na ane pihe. Nei hoko, ai hi a koe ni I he fiafi tona ki kua o sipe I te kiu pe a kua fra iloe matapu le taua valu ki he whalavea maamaa.
1: E koe fau mai mamahi koe mamahi koe matapu le tau tol tol pe moia me te kiu ko whanonga sari o te holo pe. Bene fononga mai pena ia e fai loa pe amani ke na u mako malo I heria na e fou mai hala ko na fou mai ai ne sariote pe ko ne o fengata ne fenga ke fononga mai he hala pe ko ne uia tu ki he fai loa o hoko ai ba ne lo to mama he fai loa ia o hoko ai ne ha o ta I ko ai mamahi mai no pena e mai o no sea holo I social media. Kono puke mai koe le whailoa ki he pakakato e whailo goe ni. O ko kawai pepe mo e alaunga ke he ia koe ne tā I e se aina pe mo e kaihaa pe mi he wharekoloa se aina pe I te kiu. Ai a koe hia goe ni ne whahoko e tua pure lulu I ko osi. Hei koe tūko e te imini ku whakakato whataha I pema na I whailo ko ia. Toki mahi no mea I a taimi koe e toki kāi e wha maua ngā I a aho amu yange.
0: I he whamumitaha koe a me ngā hi whemea aki a e ho eiki me mipa e whalea lea I he ahoni. Ne hoko atu e tāla ngā ki e ngā hi tōtu ūni ki ono le sisita koe a o e hingoa business I wanoa wanima a e na eke I a e pea ngā hi kupu I he tōtu ūni kio ni ne whai ahono whehu ia. Pē o kuki aonga nai ke tohi I e tōtu uni peko taimi ke whaopekia. Koe toka ngā koe uhi koe taha o ngahi kōpū I e tohi tōtu uni koe ni o kuhai ai whuka ata o I tōtongi mo ua hato ko taha lai seni pisnisi o kumo ua paanga I nima noa. Ka o kufango fuaia e he tōtu uni. Pē e tohi tōtu uni koe ni ke whuka ata pe kanseli ai ngahi mo ua koe ia I he ngahi mātuunga ka te tawakai ke whuka I kiki koe ia mō senolita toi vai.
2: Koe kawe ngani nei hoha alahi kei whafafunga kakai o tonga tapu whā mā tēni tapu elu elu. Pē oku kei whapotopoto nai kei whakamo ui ai kupu ko e ni, I e tohi tūtu u ni. Koe huiok I kai ke tūia oku kei totonu kei whakata pe kanseli ha totongi mo ua ha toko taha mao laisen pisnisi oku mo ua paanga e ni manoa.
3: Kono inga oku iai fuki mai mawhai tatau oku fuaki I he tūtu u ni ko e ni ke waving ai fees. Mo mea mai hoi ki kanga I fees ia na kou lava wei. A mata hai panga ni manoa, ua noa, ta totongi, hongo fulu.
4: Kaka e kwa he waves.
3: Ono aia kou lava to'o e sea.
4: E koe tamate.
3: Ono kanseri. Ai ngahi totongi ko eni sea, ufahoko he marumaru ki tutuni ko eni. Ai koe panga na. Kau kukore whare I sea ki fomo. Ki whangatala I mane uhinga o lawai o te whaki. He whanga ki I sirin I iki pehezea.
2: Lotonga ni nei whamala ala minister e potungai komesi, consumer, fi whatau aki, I lo fo ou me ngawe a kakai tuke tāwili am lātū, ok mahino ok ostohi I he tūtu uni ai whaka atā pe kanseli ko eni, ai ngahi mo ua. Ka, koe whatatau ke leko te potungawe o ku te eki ai tu o taha, ke whakaataha mo ua o he paanga ini manoa, I he talu ahono ngawe aki ai tu utu uni ngawe ko e ni.
4: O koe ke toi weiwi e whanki to tongi a koe, koe ke toi weiwi e mahino pehan ko peko ne uhinga, o fu si si ia ke toi weiwi, pa kutika ki ahape a mea pehea ke weiwi, ai kore ko ke le sita hingot. Tatau pe ni ahan koe mea koe ne tu koe ngahi tu utu ne kautaha. Ka koe maa koe ko taripia pia me pureanga okumoni auto pia okuyai a discretion pe ko mafai ke le sisita fai le sisita ka utikai ke ngawe aki e tuota ka tuku mai pe mua hange ko kore ko niko e fuka hoko ihe kupta tau I lawe he ngai kauta ke mau hanga fuka toa nga pe mu mui mui le rei fa fonga kata
0: ko e hika fa amu ke te fai ahana fai viangi ai to unga ma teu teu mo toka teu e ka kai e fonua me ngai kupfe kau aki e tai me fuka tamaki O kulele ai I weekend ha polo kala ma koe o festival for noa ki ona play ko yenga nga o ki fata ma ki pe NT RMO ma ai to kui motu ko yai to ki lau I fa amo ke fa o wa to ke to kui ko lo ko to ape I to ngani I henga he vai for noa ai fa matala me nga o ki fi ma o ki na fra hoko ki mua lorotonga pe hiliang he fata ma ki fa na tula
5: o ku tataki he NT RMO ai ako ko ni Ie whingau e aki me vaasi o loki atonga, senta fo matala ea, kai pehe ke pon ngau e ako. Ie whakai ke ege a le ti o tonga, mutale ki ta le ole o o NDRMO, ai se a funga vai.
6: Koe maui ngā pite whingau whakataha koe ni ko no pātolo aki, ai tonga ma teu teu, ai vai whonua hapai. Taha e ngahi whakataha mo ngahi ako ku whahoko, e kamata e aniafi. O le rea ke awhalaite. O wikeni, ko e whakataha mo e kaupure ako e ngahi ako, ta taupe ako e pureanga, ako e ngahi siasi, e vai whonu hapai. I gai ke ngata aiga hako no toi ki saveai, ai ngahi hala hola, ngahi hala ke whetukutuku ai, ai hau eki mo e kai ngai vai whonu hapai, ka pau e oko ha whakatokanga pe au kula, pe a e lava atu pe a mo e whakataha mo e ka ofisa kolo, mo e kaupure whakavahi e Pule whakamaha e wai whonua hapai. Ke oange pega ting nau tolu ai ngahi whatongia o ku hiriho na uma I e taime toka teu. Koe mauinga whoki o e programa toka teu koe ni, ke ilo e he ngahi kupwe kaukau aki, pe a moe hou eki moe ka inga o e wai whonua hapai, e nau ngahi ngafa whatongia ki mua rorotonga, pe, pe hiri, mo hiri koe o whakatamaki.
5: O ku kau ki whātaha koe ni, a ngai whamatala mahu I ngā me sentā whamatala ea a tonga, a ngai nunua o ka hoko ha mawhui ke pe koe pe kula. Ngai whamatala ki ngai hala whetuku tuku whakawa vave a ngahi api a ko, me hepot ngāwe a ko, kai pe e ke ngai nunua o I whaahi tau eo nino o ku lolotonga tō I tonga tapuni me he wa asioloki a tonga. Oku iai foki me tokanga ki he whakakakato ko toa ai ngai otu motu I he polokala mā koni. Ko uhi ko mau inga ai a koi ai kakai o whonua, tau te fito ke ngai motu I ki oku tu o laveango fuataha ke ngai whatamaki whakaena tula. Oku whenga foke pod ngāwe ke toko nia ai ngai otu motu, ko uhi ko whainga taa koia ai whefolau aki kai pehe ki whetu utaki. Ke whapapau I ea au tonu ai timi ngāwe ke nau tolu, ke lava o nau inasi mu ki nau tolu I ngai polokala mā ko peheni.
0: Pea oku hamai he loloto ngani e ngā unu māma lie pe ki mua ai ngā awe me whatongi ai pule anga. I hono fua hoko e ngā hia le lea me kau mau api koia I e Elia o folaha mulongo te mita te fito eni I e Elia koe o kua o atu kia I e langa hala whakawakawa I whanga uta. Koe hiri ene a o tonu e eiki pale mia no pele whawhanua o fua hoko e whakataha me kai ngā koia o vei kune I longo temi. Keu hi ke whaka amu ke ngā unu ngā we ki mua pia ke whau I e whau ngā whakalao mō whakakakato e ngā whie ma o kotoa pē o whakatatau ki he alea pau me kautaha langa. Pē alea pau eni mun I hio ki nāo tōlu hoa ngā we I he polokalama ngā we koe ni tate whito ki te nāo tōlu whakapa a ngai ngā we ni. Lī te atau kapuai pē mo I whakai ki iki.
5: I e whamatala ko tuku mai me ofisi o e palimia, oku kei toloi ngā ue ki hala whakawakawa. O makatu unga I he kawei ngā whakakelekele, e mahino o ilotoi ngā ue ni ngā he tofia e tolu. Aia ko kau kia I e konga I e tofia o no pele whawhanua I maufanga, aia ko umusi. Koe konga I e tofia e pule a ngā I folaha, pena e tok whatoka ngā e ki mui ni lolotonga ai ngā ue, o ku wa o ngā ue ni ke konga tofia o veikune I longo teme. Ne mea anō pere whawhanua ko māu māli e pē engai ngā ue whakakelekele ki hono tofi ā. Ka koe toi e ni e konga I longo teme mo folaha, ai au kuhingai e ne au tonu ke whai e whakatala noa mo I kau mau api I he ongo tofi ani o tau te fito ki longo teme. Ai auk to loia I ngā we, ka whakakakato ngai whie mao koe ni, ke whakasi isi ia I ngai whakamole e fua e pole anga.
7: Tēnā mau hō mai pē San Mario whi ngai, ke whahawa we ngā we. Tai whie Mario ke he tautuai angi pē mau ngā mau tau ki kere kere I e taun. Ko tō o mai au ngai whaere ko ia me he savea. Tau mga tūnga pē ia, I he kure o reo he lorotonga ku puaki mai a ekni staff onua. O whakawawe e ngā oi ke whae mo whakakato. Nga ngā o koi ke he kere kere. Pena tok mahino pe ki ahoe a hon. Ko e hui kau ku o mai koni sa vea ki u si ofi re re na ngā oi. Tau ke mo I kō ngai ke tawha ko vei kune. Tau whia vei kune I longa teme. O whi mao ke whae ke ngā oi.
5: E au tonu ki ka inga longa teme, nai malawai o mehanga tonu e pale mia ki ka inga. Mo whakahoko e pōpō ka katoa ene a whio kia no langa o hala whakawakawa whanga uta. Mo whakaamu ke nau whingau e aki iho no langa hake ai whakalakalaka o tonga I e whewhanonga aki. Ko whakautu mauku e ni e pule anga kauhi e toko nilahi e hala whakawakawa whanga uta. Ke whiau a whie mau whewhanonga aki ka kai I e tūkui kolo. Lahi ange whainga māli e ki elelei o whewhanonga aki, mo e whiawe aki holo ai kakai. Pea pōpou ki ono whakalahi o ngai whainga māli e whaekonomika mo whakasosiale I tonga tapuni.
8: Kua tuku mai e skuati tōtō lua ai tonga President 15, ke te uhono taitari e timi a ahimi Aoslea First Nations and Pasifika I whalaite a whā koe o sepite mā ki he ipu koe kaume aofi. Whakatau ki he skuati kua mauhe ngonga re te oma television tonga, koe ni ihe na nau whakari ari he whiahu whakavahe vahenga tonga tapu ne ka kato mai ki tona ki kua o si. E ngonga o tuku mai mihe ofisi e unionanga pūrua tonga pe tonga rugby union, e whaiako I kare tahi tutuku koe ako Burnhe ki valu I he te mini. Koe ako vahevahe skuati koe ni e ngon timi whainoro, Kormotua Chiefs mo Golf of Magic I he tokohongo full, pe a tokohono rewa mihe ngahau o maa, mo timi e vahe loto mo vahe hake. Rotonga ni e whakataha e timi he ahoneo kamata e whamaho sino mo teo teo ki hono taitari e timi a ahi ki he paake te whaiva. E temne tau ku huro ni mai he skuanti koe ni e ni ihi ko ia e whengamari e timi tofi tu whafonoa wa inga I pe whoke timi na nau taitari koe e rean se wanoa ua wha I he whiahui koe na whakahoko mai ki he paake te whaiva. Ka kehe kwa manaki ke toke au whangatoko he whaiako e ne timi ke taitari koe First Nations mo Pasifika Whiahui koia ki hei pui kaume ao whi e mai naka tō o. Koe skuanti lewa koia kua ui mai, kau hake ki aia seo sifa piko ki waha I sa whanonga, Hennelly Broomfield, tau singa tau whateau, una loto tau lava, I lai hala holo, vutulonga puloka, apolosi fine, peni pifileti, peni tafea, mafile o whinau, veo ki hala o whia, sio ne kaya nuanu, abitanga lave mau, se kope tua, tau tua a rewa kui ki aia whereti I noke, William Helu, Ni Savieti, Kalakaua Whaiva Ilo, Tonga Moa Filipe, Nikolasi Soane, Lambeti Havea, Tasi Feke, Leni Tawha Teau, Samuela Tuaimi Api, Risiate Taione, Poasi Ika, Mama Tonga, Befoki Kia Fatani Lino, Atonio Kuruitapa, Mateasione One, Mosione Ofa.

0: Ale tata mile watu se fulu lu se fulu male tolu mala fa minute na tale le tu live valu yo yo manga ko la uli e se fe e ni la ulu o fe umali e ulu popo ori e le ki fe va pe fa ni la ulu ai fa fte tele le to fa mutalo te nam tu mutalo fa fo no va la u mai fa so mai yo e o le loto mo la lo e mama na tu fo o le loto o le ole mal malu o lo e fa mai o lo e le loto tonu mal malu le tu a ni o le moni fa maoni a mutalo ya le fu ile mau fu le fa mai a mu ye lo to mama wa la to te lo atu le tu pe sha o ya u pe le ya e le o se fa fa u a na fa ol tala le na a long winga a fa ile mama lo lo to ile nei fu ta e ao e se me o sa ele fi fi ai po se me fu fu kwa ku pu a ngel ka ya ya kam fu fa mama lo lo to wa u ma na nge ya so e te le si la si la tu la vai le tu a pe fa u ma nge ya so le mama lo lo to a yo ka un fa ba malo loto fe lo fi fi le fa un ne va ya so ma fa yo fu fanga fa fi fi ya va nga u ma de ton wala inga a fe fo lo wa lu ko inga fa nga lu nga sa i ka ma ya ya nga po ma nge ki fo ka ya ya ta lu si ya fo i ma to ina wa vela tu ma se ku ka ma nongi ya fa u ma fo si nga va nga pra se me nga vi vi si ya ya a yo ai wa nge fo i ma ko inga ai ko fe ko ai go fo ma se si va nga e si li ya to na le fi fi e fa pena fa e jolta ma a fa le halu tina fa inga luenga a usa le fie fie la vaya oe ka mu fa ila fa ise move le lei a fo inga le e fo imol tina u a seki kse kua li pale ngi me uma a le angal fo imol tina e koe yoso ku fo imosesi va a nga makuwa makau ki al tina ya le lo pe ke o mo e mo me mama ingal tina a yo e a e tau tua nama tato tau si al file mu ka si al file mu ya mo e fo le mo fi fi tono le ainga a o le o mai e ia le fon tanga le pe no tau mo mo a ia le fo mai e ia le pasi e ina fo ionisio suinga o tu la fono na yai ia fa tai fo i mamalu o lim fo i pule o le pale mene ia tu sai fo i mo la tau fo i langona ma fai unga na lātou fai e tono le fontanga le palmeni mantua o nei mea unga e fai e lātou a le lei e le lei tātou tunu uma le lei umai kākou a fai e fai le tonu e lo unga e okti a kua mkākou mea la uri iwe a tau unu fai le lei o le vāenga na tifi fāsoa atua i e ene si ua mfam tala mai ma tala noa mai fu le lefa mai e ese le le fia fia ile tele o teimi fu ia pea au i meo maliu. Ia, ke kau fasa oa. Pea au i maliu. Ia, po le teimi fu ilea o laua sau se si i fu ilea se a inga mai le maliu. Ia, mai le maliu. O le tatu a inga. O le se famtalanga nei janga tel no mai. Pa mai au mai ngena le kaimi le wa mai le si. O, ka se kala ngā ngafa. E tala mai le ngafa. O so a ko asa moile e mingo le ngafol tangata le o maliu. Ia wa alu ia ma le taimi, ma le tele o whamata langa, e le tautala ino le ngafa. Ai whamaya ia. Na soifua ma ola ma le tangata le nei. E le iwa aia ingi kangaka wa kala mai e le kangaka le ngafa. Whamaya a inga ia pai, a inga ia la fai. Ai le iwa aia iai o mai e asil tangata le o ngase ngase. Po tangata le o maliu. O le famtalanga la mai. O te le hao teimi. Ai pe e mo ia. O so se kemi a mangi si ifo i se maliu. O le kemi kele nga. O le si nga kemi umi alu i me o si. O le tala mai le ngafa. O le ko inga sa kupunga mai fea. Sa umai fea. E ilo nga inga i fea. O le kangaka e... e nga au longa tupu anga e mai lea pito nuu o lea nuu e fa pena au le tato nunga o tangata nei na soi fua o tangata lewa maliu e le iwa ai ai ka ngaka nge e lau mai le ngafa lea o mai e asi pe o mai volele ni mea fai ale a inga e le iwa ai ai ai ai o le temi maliu o le tangata o ka kose mai le ngaka nge makala mai le ngafa tala mai le ngafa e ama au mai o le toi ina sa aola i fea o le toi ina ngā mauanga usunga i fea e ae lau te le iwa aia o mai ni mea fai ala lato ai pika o fasa o afu i ngā fai po laso tu fina ngalo e malo tatu tunu iyo e ma nei a pe au pawale mea au e ngi maliu fa pe ngā fo lele lau kako u i ai e nei mga o mie ni kala ngā ngafa. E fai a koe foi. E nei mga o mie ni tala ngā ngafa. Pau ni mga o mie le ainga le tupo le whare o lawe. be fisi se lengi nga kela kuma oi fisi se lengi nga kela kuma oi man tuwa falo e temi nei e leko mga amie funi kele ngi konga e mga amie le lavol se lengi wa ufa tupe umma fa se o se lengi ya ufa tino e fufanga umma o no winga la na ufa mtalanga voilea ili fa se ana ini tangata ili talanga ngafal ngei a ili iwa aia la visi tangata o alu watu e lei fola se se senga meo tangata vo iye e ngase ngase e yeisi maliu ngu uarwai na maa nai ala ala tala ala faife au ngu faile maliu nga ai obole ko kele voi faife au isi faife au laule kawa kuhole pito nuu po fe voile ngu ya po New Zealand po Australia po Samoa na faile lau ngu ale tangata la ainga ale matai la ainga faile aia lea faile na famtalanga ile moli mau lana moli mau isi la tu tina wa tina tina matua o levan ngase ngase il fale mai ia mata oto il fale mai isi hio ola vai na maliu le si ia si tina matua lea aia lai mai tawina e le ainga ma mai tawina le tangata le nei e kasi ala faife au e alua kwe asi lo makua le il fale mai se ia oa ina a mia le tua le tinal nei e tasi ala faife au e alua tu esi a e o le teimi na maliu e le tina ua fai ona toi sauninga e vai mali le kanga le kua inga ngio la inga o ka se le inga faife au le ua la inga aku i le teimi o le maliu o le latu tina e le ipoi al toi ina la fai sa o le kala le kua inga i langa moli mau inga ua fai le moli mau ale toi ina na mail matu tina e to atasi ala faife au na uva ai ei e fai ma ia le alu waku e asi le matu tina alu atu fai lotu le matu tina se ia o oa ina wala au le atua le latu tina e tasi ala faife au a le ua vai aku le kaimini ngei o maku ako a kele a faife au a mero mai kala go inga ia e faa maalu ulu ua tu ala i tau sunga i faa fea inga e tasi lava la faife au o le a alu sa o e faa alo alonga le matu a inga ua na o la faife au lava na asi asi atu ia matausia si o matu tina o ia i fale mai ia nga mako hake ke i ala ke leo faife au nga ia ili nga sa unginga ono wunga oe e alan te te ono pe e fau le latu faa fonga le mele wakalo ngomu liko inga ia ala aso fina ngalo pe ia sa orko inga iyo e ala me la ke leifu me aru isi faife au ele iyo e asi liko inga le izi omo e asi oe pe afa alake ngase ngase ono inga e te taua ilu fasa mo vele ka ko ye ia e fotonu ale fu i niu la palapa no inga e te tauna lu sa o a le fa alo longa ye il tanga te taua ia male me ka un alu ye ia pe o tu longa va pena io e taunta tu ti ti lo fele ye ia e moni lava na ine fo i vai nga lo fa tino fo ine ni tanga ta ona o la tona mai tau e ma ko fo ka ko we la fa le le fo la mai tau ni ke ka ko fa pe a ka ko la e to ke fe wa e se lo ngai ma liu ka ko wo ye e a le lo la i tanga ta la mai tau mo pe wa le le a fe lo wa yang ma lo si nya smo kinga nga ma si mo ka ma e le yo o mal tanga le si a le o ke se wo sa ka la a i nga ma i mo sa fo mai o ye ya ma ma si mo ka ma e fa to e fo ona me lo tupu ia penal sui fanga e temi tu po fo ni nai vanga pena ia mo so fo ngai komeso fo pena ngai ko inga e pa fo ni mera le ke ma ka winga
1: Let's continue celebrating Multicultural Queensland Month. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is this weekend, from the 21st to the 23rd of August, celebrating our communities with workshops, kids' activities, and more. Also, there will be plenty of food so you and your family can enjoy a wonderful weekend. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is done in partnership with the Queensland Government. For more information, check out Multicultural Affairs Queensland's Facebook and Instagram. Radio 4EB is proudly supporting Multicultural Cultural Queensland Month. See you there.
2: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.

Ole tatemi le o to e fitu minute, valu minute o na tala le tu lai. Valu tala, valu mai e fwere le tato programe le nei fwere tae yao. Amalo atu fafta yatu le tapo inga fwere malu le tato tunu. Fea la valo o anga e to e fe au mga aluenga o fufuanga fwere fataunga. Yo ase e singa fwere inisi o ngase ngase. Ya, fatalo fatu ya teo tau. Tau siya e manuia fufuanga o masi o tato tunu le nei fwere tae yao. Mene le fwere yaso. Ya, fasa au nia tu mole weekend. Ia tau si e tātou di atu se sa pati fifia, sa fifia fo ili aso taiao mo ili atou fo ili kale si aso fitu, fa maluina fo ili aso taiao mo ili atou sa pati, tau si e uli malmanuia, ima pena fo ili to tele o ikale si alo fa mnatuina ili aso sa, pe auri ili alofa maleanga leo le tua, tau si ili alofa le tua alo fa penana malu tapo aina lo to soifua al malu tatu tunu, fa tau lofa tuai ili tamamtua ya namla usia, fa pe fo ili tau si afaltuai, ma lo lo fa tai mo le lango lango fo itato por klami fa pe fol tina mtu ya pa ese si atiu to fa multalo to the virtue ma pe fol fiona to ili ma ese peta malifa my towns veal if a ma lo fo ma futa ma fa tasi mo fo itato por klami ma sani ya ma fo lango lango itato super stala tina mtu ya fa sa mo vai oso ma lo la ma fa tai ya pe fo ile tama ya tu fa tele. Ya malo lava fa tele mo lango lango ita to proclame le afion fo ya mucho fa tia ma le fa tu ya pa futi fa tele mo lango lango ita to proclame ya me se fo yo le fa so le tele ni sho fina ngalo wa fo ita to proclame ma sani ita ma matu ya mo so ngau ta lo mo so ngau wa ma yo ya fa o ngai fo sha ngi so fo yo ya ta si man wi ya ya ka ko nga mo ya ke ni ya ya ku fa ah e fo ki ngo ngo fo am fa tu mo lo bu sa isa fa mo le mo le ha Abe fo tina matua ya ngasero pena, ma lo lo fo ma futa mai ngase, fa tai fo mo lang lang ta to proclame. Abe fo tina matua ya fasipa nautu, ya fo ma futa mo ta to proclame fa talo fatu, ya manui ala fo ya fo fo nga umol nei fo weekend, ya fo fo nga pen sau ni tre mol fa umol va yaso. Ta to na mata to malu ta to no to tele yo la fo ta fa valia le termine. El wakul ngol telefoni, el wakul ngol Facebook, el wakul ngol tele usi vaenga. Ia munisi wa lavo wo otu lavo ima oto malawa. Ayo, tautu na mautou, siyaki lelei. Po inisi wa siya siya tuya tautou, tautu na isiyaki, ya tapale ID. Ia po ani fa maoninga, mese ilan tolo atuwele, mana ope ini nga luenga tut e lauke faya mautou. Ia tautu na mautou, ya fatau mamau na tangata mitatou. Wakaku kere ilole me ui maile fili malti Apollo. Ya mese fo ilan tolo wala watu telefoni, mamana o mie se tupe, o ani vayango velefa pe aku, kongi mele kupe leo la ambo kulis kupe kele, iyo e, ele ai mangi mea fa pe na le lalolangi ni nei, e baku se lua se lawa, e mese li mafe mo, iyo e, ele au isi mea fa pe na tupu, e tauna tatu fa itete, ele telo vayango na, leanga wako kele a niso kaka uo, ele tulanga na, iyo e, tauna tatu fa ifufu lele yai, o tupe, mame umaya o tatu mawa, ele fa ingo fiefo, sa idea maje vo na yalon fa na wa fa fo nga mo mo sio pe fiki ya fa fa le o ke ka alo fa pe la o mo wa ku pe mo pe le la ka fi sa ngo la va le ngalo ya oi ya ona la mai maulo ma lo si sa ti nga ina te fa nga luenga mai le tele o tau sanga ya le fo ka mo sia va ngo ai ai ma fa so so na ya se leni ya io na so tu nga va tu ya e pule o ya fa nga o ke le o ku pe ma sika ku pe a tau tu na ma o tau ne fi fa un ne va ya so tau si ya uli ma sa fo fo nga uma fa mu ya le tu al tatu tu no te mama tina ma tu ma se fo lo lo tatu tu no fa nga ya tu mole fai un never yaso ola to fu fu fu fai malanga sia tu mo sa tu tu le fe fe na nei mo sa mo po fe lava fai un never yaso e mo ni tele to fai nga malanga mana tu to fu ala au o ma ave yo e mo fu fu nga u ma tau na mana o mia pe a fai ona se singa se nga se lo mo wai oi e mo ni tele to fai nga malanga la to fu never tra tau no mai mo tau va fai malanga mai tau no Brisbane nei Fata alofa tia teo tau, ya manuia le tafaonga fo itono o Brisbane nei, ya mfufuanga unwa peo na malanga mai ai. Al tato poklame na mone fo itai hao, benvenuti lao tau auna, sa tau tuina oe manutim le tulai fitu, se pa efo le tulai valu. Ya manuia te le lavo le fai unwa nevo yaso, le malo le tatu tenuu. Ya ifa mnianga le tuwe so se meo le anga ya tre le nevo yaso, ya malo fai unwa nevo yaso. Alofa tele atu mo tau si ya tatu toi feloai, so ifua ma ia manuia.